0: ni sa ne wono
1: ha
0: ni nyina ewum enti ni amika ne se se oyɛ gidi ni se oyɛ gidi ni
1: ma mfa no nkru dunkru ni nka mo problem wani mfifre mu ana obedidie ade akosi se obesan akɔ dotie mu
0: ha enti wani ni ni mfifre mu se obɛ gidi ni enti oyɛ abɔde fufuro oh enti gidi tu ni e kan ne se jirisa kes ewo ho na etimi enya nzuzu aso ewo se uye jididi onye jididi ewo ho esa nse debira da sa numienu ebo yepno it knocks at our door na esa nse uye enipa na boni timi bo wa fanti ebe ede sa kes no ebe timi anya ho kwen se uye jididi onye jididi enti sa na babu kan ye se Yesu Kristo obe fa ye numi aye ewo mmra no so edi call ye no ne enche se hunnam aso twi bia eda anamo to be emma enti Ecclesiastes can say yanka Ecclesiastes chapter 9 verse 11
1: okay
0: Ecclesiastes chapter 9 verse 11
1: okay Ecclesiastes can for human no ti eye enkono ye kenkan
0: enti amma Solomon hwe ne mo bi pa ewo bi ase wo se ah wo se ampa sɛ woyɛ gyidi woyɛ gyidi sɛ wo ho ɔdenya di de birbia si obi afa sɛ na ɛteɛ
1: 9:11 ɔsɛ masɛm mahunu owia yi ase sɛ ɛnyɛ ahohalefoɔ deɛ ɛne mmirikatuo na ɛnyɛ nnɔmmarima deɛ ne ɔko na ɛnyɛ anyansafoɔ deɛ ne aduane na ɛnyɛ ahunumufoɔ deɛ ne ahonya na ɛnyɛ nimdeɛfoɔ deɛ ne animunyam na ebre ni esan eto wo nyina
0: ebre ni esan eto wo nyina se wo yejidi wo yejidi ebre ni esan eden eto wo nyina na me kan sa no me free ba bia Paul kan ye se ya be ya body fufuro ma me fa esan free obru ampa san se boni ba ni pa fainti no nipa eda owuo mu no owuo no eyemie no ye wo hunam ewu ene ewu atosumi no ye wo owu a edikan ne atosumi no ne edikan eye enna owu a hunam efri ekọ notiemu aha ne ne atosumi ni okra no owu a eye owu a atosumi no ne sa numie na beda ni paso no ye sa owu mienu nyina eda ye so a okra wu na owu a ne se se wo ko osiyem ejem straight eno Kristo be wu ye no afi de awoye abode fufuro sa humi no wo say he is the second Adam with the quickening spirit ne ye say ono humi na e say wo ye mu na maye ye yakopo ba no enam Kristo so aba ye mu enti afi de ye ye abode fufuro say ye nko owu a etosu mi nu okra no enko owu etosu mi no say wuji Kristo di na wo nante na kwan so a now so e wo hunam e wo asase su de sa say hunam mo gya ne da ye su de sana nyakopo ayeye se se dana udi sa duaba no se na beba no a wo se maduma sase no sane de ewo obia be fam enu ene yeda so yeden ewo mu yo afi yen famra yanga se yasi trim
1: okay
0: yen hwe apostle paul emra wo nya ho kristo de ne si wo botrimodin o chisianfo no okunkun do duona o nam no so obehu kristo se anka boni a wo ye ni nyina se nyakopo de ache no nanso de na eba na afa o kan ye nyakopo kan che se memma paul ahun amane enti ye obi ye friend effect of sin boni bo wa fa nyakopo be che nanso aho asotwe anaho ni de wo be fam ehu asotwe ana ehunu de obede obefem enti yenko asibi yenko joshua chapter 6 verse 26
1: joshua 6:26
0: emra nyakopon enam joshua so na omububu jeriko afasio no joshua e kan sem bi ewo wosi sa afasio yi de obesi no wodi na bakan ene be shase na ne odi ne ba atwato no ene be de ebewi na o kan sa num yesam akuje le kwafa so ye nhwe
1: 626 I don't know clone the what the ja ashe ɛne deɛ ɛwɔ mu nyinaa ɛmu dwita ne mu sika ne kɔbere mfrafraeɛ ne dadeɛ nwoma ɛkɔ bɛgu awurade fie adekoradan no mu na odwamanfoɔ Rahab ɛne
0: n'agya 6 verse 26
1: 626 wow
0: Joshua
1: aka me deɛ no abom mame hwɛ deɛ sɛ bɛfiri ha deɛ a cause me deɛ no maka bom ɛne Joshua soma ma a ɔkɔsera Yeriko ɛno ɛhutaeɛ Joshua ka ntam saa berɛ no sɛ ɛno menka nnipa a ɛno menka nnipa a wobɛsɔre
0: and the wode yɛnkɔ yɛ nom yɛnkɔ hwɛ First Kings
1: abɛkyekyere Yeriko
0: yɛnkɔ hwɛ First Kings chapter 16 verse 34
1: First Kings okay 16
0: yes
1: to 34
0: verse
1: 34 okay 16:34 as nebre so na betini hili chichiri Yeriko
0: first one I say one kind Joshua 6 verse 26 no see first one I say